Abia men ikwano men o udoduru no oji rutalo nyumbi kaka obo nyumbi kebu chairman landowner mbu eze ben riako mu akwano bu the men umudi kekboye nwala obi for jan kurutamaka asmo doduru na ha Jesus biko ka engozia na ojia eke nkere wa mbu Joab Chineke ina di nduru mbu ebi gebi ahu ni ihe na ahu na onye ho wali lende na aka ya ubochi ta buru ka anyi ra nzukuta na ebe a no ubochi ta en bere fudo na onu na oganihu enya di bi afu okwu nuka nke ka nke governor anyi okwu eme no na ebe na nde na esu uzo ya alile no na ebe asmo okwu ma hanji bekwa okwu ma hanji ala asmo ga diri nwoke ma diri nwanyi ma ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa Jizọs ya ka eme nke ọma ka gọvanọ mbatara Abia steeti bịa na-eme ife ndị iche iche nsọ anyị kwụọ taa sị anyị ga-apụta ọsọ anyị na ihe ọ na-arụ ma sị onye sị na gọvanọ anyị ga-ebi ga-ebi onye sịkwa na ọga ga-ebi agaghị ebi ife abalị ụmụ dị ka ihe nchọrọ bụ ọganihu na ọdịmma onye nwe anyị onye nkere eluigwe n'ụwa dịkwa ọjị ka anyị na-eche n'irugwu kwele ị ga-ata na ogbo ịma ndị taa n'ibe n'ihi nke abịa gọziere anyị ya tata ndụ tata ọdịmma tata ihe na anya site na Christ Jesus bụ onye nwanyị. Amen.